0: Kodombure o dompedo mpemehino penje yehi, onjibithiro, onjero yomapu o manangendo mkatiko shiwana, omunyo weyuru, nodombure dhamanyando, furatena kompako kourama na keetute momurali wondero yoyewo NBC.
1: Atuli pamwe na omuru dere tundiru ombude ketute o wahungire pege pege wakano mambo nguva anja mo mambero nga kapita wambandiru umwe ngwa kano bihingiriro pege pege no kyanyo mambo po vishito vyaka anja yali ingwi ngwa limutiyo chiwa na chiwa mbandiru o nongo rejon kuno mudu kashiro nje hingira po mambero ngali mo kanyo mbure imwe wa po serenei
2: nabano biungura mbiri po rubere ndwi ondero nondando jime hungire mo Osho mundu omunane okehi ombara mwoshi wanahi mwamunda wapukio. Becho viungula mbili poruwele nondero nondando yavyo. Mabi dherwa kusha oba hungiro kuthako muhungire na kwani andare hembe aposhi. Wepidhu kwa wana hange uli. Okusha mapehe kwa kusha mambu ya henguma ekae na mviungula mbamu kae na yomba kaku muhuka. Gairi wa mambo guma epete guma efeposhi wa poruwele ndi. Aliro mambo peke peke ngumae hukira poruwele ndwi ngumae tu po ngumae sana mae hindwa moposa mae katoka kashikwashike na kashikwashike kako ngumae kaya na poruwele ndwi aliro mapete yeko toroshitavu mbisiwa ameshiwa kusha vya kaya ndamba mutu kapena upakaro ruhole kwa wanupoka tengero mundu kapeshiti wevi dami mbirimbo chokia akura munguruwa jinoji umwano umba patrura mbwi numuhuka Oame mundo katiti umeka zeni na amepato viungula muhuka. Sipade mburu kwa patu wapo na. Nungwari nga piti mojira, nga tokoriwe, nga sitivya mbali mba hepura tene. Omuvandambi mutuwa oronga na mbondwe londa urambi. Mondero nondando moku tungano kuu yeta poruwele ndwi. Parikucha omuvanda iheo mivanda, po inayo mivanda di. Nushi atu ungurobi ungurambi atusha Noruwe ruseni hatisha matu ungurobi ungura wabiseni na matu paho shuri shima tuziki shima shirio shuri shomu hoko nanguli kehiyo meba nanguli pi nangu wakahitapi o shuri shomu hoka uwe kashuri shehi o shuri shomu hoka uwe no mundu chero shuri shomu hoka uwe peno muhoko mbuka apuna ye muumune peno muhoko mbuka apuna ye muumune nunguara uro muhoko mbu Okusha kumberi pwe na ye, kawe sokuli wa wana mbatero kukupidha rumengu hasu wa nenembo mauvango, pongu heripo, akonji soku handeno imberi puna ye. Beri puna ye, gaviri wa andu ongonjero ntenga ndenga, okukonji soku petamberi kukule, veko toke, mokumuna uyarumwe beso kuungula pamu. Kusha kawe na kia mungu wa inyo nduwa sana nono kuwa arasana kukare mokatiko vandu. Obiungura mbima muka onja na vyo muhuka mabili obiungura okuzamu nae kenda kwa mungu obiungura vingi nobi ze umjaka onja mwazo njiro zengi peke peke mongaro jiheri nungi hali nao omahungiro wengu wa wakuzamu nae po ngerimo mihuka shiba mae ka onja mae tunu kondwe zujiri mwishiperendiro hini njia kahanja inji jima munge mjima muka wapo kusha wakati wako musora kuumba okuma muyaruka Nushima mutoro vitombio mye kumutore mye temo mkuru waro mutore mye arule Koka hanja maende makarare Paka onjo viunguro vingi Bima vikosa kucha Mwovitombio Mamu tukonjo kutfamo madhiro Po mamu konjizo okuhugiro vondota mwovitombio Vishu ukwa mwahungira mwaenena Nuhisha kwa tfokuza mbo kukotoka mbako wambande lishiwe kulipura wishanga tukano shuru kumatu ungulire hindi. Mwautuka mwona umautuka amupa hondwe luji mwapaha okuzake hirasha wana. Wagi amupa wa jama mnangarafo nguli. Bimwe mwete la mehindi waungula. Waungula wakonja no vitundu. Ovyo vahule wakonja no viwana wakonja no ndatu misile. We mkutura koma pando wa shitavi. Wakana na wando wengi peketu.
1: Era karo munene o muyaruke Gerson kuno muduka shirwa ngwa kano shingiriro noku ya kuro vimbumba po vingura mama ambiroro meyiwa shingire ndo o etamboro vambanderu munene apwe kabali meyiwa ndo wina wakano mambo nu she hingira washanei
3: mwetenga marisha shiwa na shanja mbi

0: ushuru ngambe na shibe kiyeku ya kule uandi kiyeku ya kule ma omarapi okiyeku ya njonjo dikiro kondangu yo horo mende kondangu yo biungula wa munene mbya konja na mukulo muna munyongwa tido shiuru nganda turungisa aeta keuba ehimise pwe uwe senina oshikorone shomande mesha shwa na shanda mbyo ya muna munyo ya rure no hange mambo anjo masupinge tamu ndangi
1: era garo munene ya pwe kabali etambo mushwa na shwa banderu.

0: ekopiro uyero shimberero mburo mayobie marino mino kuyari na hambo umwenji rathana kohanya ondenga yeyuba jipendula uye nehore wa rapeki Odorati yobe NBC, madhe kutila kangiko ule uruwede ruwa peke roma piti kilo maholo manamunye koru kwikonga. Ove mwene no kuungulito uruwede NBC okushu kikiramo ovirandisi wa nongeshe vayue okutulungira modorati yobe NBC. Ono ndishu wa chitivu, ove mwene no kututa oshimarivo chititi kukucha odorati yobe NBC, dhe kupiti kila ehoreleko piro uye ena munye koru kwiko okudapo ngeshe vayue. Mbape pote na wanu, kaparu kade uriri. Hakaena nomu ungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongecheva yoye okupitila mehorela pekereko piro uye roshimbele. Romburo mayovie barino mino kwa yari na hambo umu. Konjivi tilo ko murungu, tonako aupaka wari. Paulilo hambo ndatu oimwe oimwe. Oine oine, ohambo ndatu oimwe, ohambo umwe oulie. Po ihana base baha, po uliro hambo ndato imwe, ondato uliri, ombari ohambo umwe, oimwe no mubiu. Okaere, omapiti silo, obana mwenye korukuiko, ukuda pongesheva yoye, yeko piro uye roshimbere, indu obeshiwa futu, okamari wakatiti kwa NBC.
1: Umbuthi yoro vire ondamecha uwe unuudhu uomeho, uomeho weweye ye kukenda. Oshana optikisa hiri mwenjida kuyo kukuvarura. Induchima ya kachitu mirongo vita tukumudhu cha hambo umwe, mahamo netu omuho kanga mwandano mapeta. Mwukoto wapuo, petu ondiro ministri onteka thani nundumbi romba wa mache. Injutu dhengurure ongendo yomeho weye. Chumu yupuku runduru wa makende weye injo, odhoperitha dharuka kehi wina. Tunodora imano makende weye wakandino. Owambu ima utile kwa dhondolo mathere mwavyu. Muwo muno matere lwa uveru kwa omeho no makende uye wakandino. Tukamburo dhomi jikale itadehe ni mundu kwa urike. Tonongo dhe ponelo hamo ndatu uwa imwe. Ohambo umwe mbari. Ondano odhe imwe mbari. Ohambo umwe no hambo mbari. Onelo hambo ndatu uwa imwe. Ohambo umwe mbari. Ondano odhe imwe mbari. Ohambo umwe no hambo mbari. Oshana optiksa, epangaro ye mwenjeverero yomeho woye. Matu yako mashibithro wondiro ngirimba.

wa ma jibi tiran gari ba mecha wa mi bunja cha chitui ba wana nga hindu kwa inga mecha wa mi tina me pa ho viongora pa nga anda ku kana ku kangora po ku tono donjuo po ku chiro bana chino ba kurundu me ne narika nangu minji hepa tonongo de ponelo ha monda tu o imwe ondano o mi viu vivari o inonela o ine ondano onelo hamonda tu wa imwe ondano o mi viu vivari o inonela o ine ondano o kuhepa o wami apsai mepa o viongre.

Muture mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu munjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere cho kodombade wina toko thunine o dho programa dha peke nduma dhe tara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma no dhonge shifa o dho nene no dhon titi o tuwe dhe pupu tari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruvedhuru wa okuranditira po onge shifa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu oimwe onda tu onela ombari odha hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandithiri oro NBC hakae na kuena upaka waripo nino hamda tu odha ime mbari odha ine mbari ohamda tu oimwe ohambu mbari onela aruhe ondega podongwao oishabari pinyi jiheripo ekopiro oye

Metinge nombi uwa vira ndo njimba kuramba. Niri mwashango maisha. Ove kaende po chopis ndino ndi. O shive po shaka enda. Shoma yuwa mafiro po chopis. Oru here ro 10 kg ro viku kindo back pro. Maru kutho vondo adhana mibia. O itheri mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene na othendo murongo muviu na muviu o 2 kg the ushimbo chopis mau kotho vondo adha nimbi mirongo vitatu na hambo umwe na othendo murongo muviu na muviu o 2 kg 2.5 kg the ruhere ndui o champion kuruno vondo adha nimbi ya o mirongo vitatu na muviu na othendo murongo muviu na muviu o the milito mathere hambo mbari the old gold tomato sauce then othendo adha nimbi mirongo vitatu na ndano na othenda o mirongo muviu na muviu. Othokharamo mathere ambari no mirongo vita na otho CNB mayonnaise. Then othendo adhana imbia mirongo vine na ine. Na othenda o mirongo muviu na muviu. O 2 liter otho chopis cooking well. Then othendo adhana imbia mirongo ambo mbari na ine. Na othenda o mirongo muviu na muviu. O 2 kg yohewa kukua hanjo nino hand wash. Na othendo adhana imbia mirongo vine na hambo ndatu. Na otho thenda o mirongo muviu na muviu. Otho mbabira otho karo murongo na mudatu nda o butterfly luxury. Then otho nda thanaimbi ya thiri imi no murongo na muviu. Otho thenda o mirongo muviu na muviu. Otho karamu mathiri ya ne. Ondo ha inga o lakista. Madhi kothu thundu thanaimbi ya mirongo vi. Otho makunde ingo lakista. Then otho nda thanaimbi ya mirongo vita tuna ine. Otho thenda o mirongo muviu na muviu. Otho karamu mathiri ya ne. Otho choppy spinach butter. Then othendo adhana imbia mirongo vitatu na ambari na othendo mirongo muviu na muviu o 1.25 liters the Coca-Cola. Maiko othendo adhana imbia murongo na hambo umwe na othendo murongo muviu na muviu. Na vyaro vingi ovoitho mbi kutuvaro anothi mbi kukusho wambui uri kouri wa mayuva etano uriri. Gero kutira mundi no ndisheru murongo na evari kwa mwethi mbi kombora nji. Nga shimeka chitu murongo na etano kwa mwethi mbi kombora nji. Nui na mwethi mbi kushomba kerei onganda onyama no vinua virika mwaha kwa weo tira kako. Nambano, wiriro shoru kwa the pochopis ni upwike. Yaro engeri mba masha uwe unudhu omeho. Omeho uye ye kukenda oshana optik siri mungira ukuya kove. Ove injo tuye kukara pamwe kutha kumayiwashi maishito mirongo vitatu. Omwethi mbui usha hambo umwe mbututi mbui okutha muhamu dati umukanga wandana umapeta. Pete uromeri nene ro mistri onde kathani nondumbira nondumbiro mbuwa yovanashe mopuo ete tuve nguru.

Maria na uri in front of you tell me at makuwa po hilile next po ishite vini arika na ulile ushire kurile kuire akujabi onori chana no bidire konjuo ora erwa uri ya po thiere kene omingo mumo yerembo na kujita kujabi oimera vi hilo ofu tuje vi po ofu tuinga shua ofu tuinga yoku jabi oyere no masa yera katizi yeah kene shua ofu tuavi hina kene imamu gama gama nondo asani no yeah. Mbono rume ulimi njonga ro njetu njo yoshi unje tuitiri ya kira mbendo ro iskasa kuthero kietu ro chepsa po nora china vinduka no mamu kamuna kandukila muna mela kutha kako ulipo nganda kuitiri ya kondosha kuitano kupita ya rukisha chuita po mundo kuitano kupita nukita kondosha kutikulivi ya mkamu kaa nondu wazani rume mbwana uri wakire mbona ando ngaro ndetu wakaru tulanda nga mkwamu ufuku pendo karu no zembwa Mama ngai upendo karuru moyini na ndano wa mapochi kora njombo ri motho kupita mbachi. Toka toka dio. Aina bijo no mbiri kondo kondo to kondo banda kale ngouri. Chiro kuchika chwa ndumbe onjana motaura. Oki dio. Ndamu moko njiso mara mu ndambu impwe. Mopa hovi ungura mu ndambu. Bijo binavihe. Okoru okuto kupita ni na ino na ikashika jine kashiri mina manyoto kuto ukurama ponjira ni ondolo murongo na ndano teksi yungarati yuri kient okotaka ondolo murongo na ndano ondolo miyonga vita tuthuka na kiyua na imo chumithi chua muno wando yunga mpaka vina kunyinga nyinga uri shakisa bako tumeku njira ngira ahika kuna iye uweko yangu ye kikuli yanga wapata pene uzeu urimba buimbi merambi uri kakuchu anu kaino kwa ngeku kuli yangira kako Wanjo ndolo mirongo vitatu. Nuna ino nondale kwa kutumbo mama shivira ndani vekara kushavi. Au shavi ombuta mbina po umambroka ya seile. Ne ive endo ngara teori. Oku itambo veni la arandare mbavi. Ngurufu mwala kenoka wa. Tano kutoka. Chungu daji kutono.

0: je o ina ipe shi matungire ne uriri a bachi be ko sha nje na yo uri pi ni shi matungire
1: e matungire ni mo UK mo Scotland
0: mo UK ha ha ha o bo prachi o prana nje mutaka me

0: ami hivangu ija mika pavi nambiri kwa kureo plana nitamia muruvete ndimi yangu kuhakani nako na mumbura muni kora kuhara kutenga
1: kapa mbirina wa RIP
0: ete tulina wa shinene muna mibi yami matulina wa tulina wa ndiondori shatano
1: Tina
0: watu top shukatiti. Yeah. Basi bi, njoo tuwe mungu yauri makarubete kieto nga omutu nomi mbingu umbura mumu mbi o wongo spela. Oma na iwe kushibeta omuni ove shikuwa ya rutenga.
1: Wami mba kowa. Nga vihanga kashariwa.
0: Fana nda ndo ye uri yanga nado mshari.
1: Hii.
0: Yeah. Neishi matungi gire ni ove hupirapi.
1: Biubiramo Glasgow, Scotland.
0: Oh, Glasgow, Scotland. Ogwe bajinene nabaro oskalishina we tietera wal manjon denga yari shigwe
1: alpe manjo yarine nani apo
0: inakuju
1: kana yarine nanjo kak
0: mia maroma umburi yari shigwe e
1: maroma umburi roma kapita Yes, ma capita po wi kwa yare. Amo na vita. Rero wi kwa mugoro mumbra yari ani ngono.
0: Ni nambaka na yari ani.
1: Eh. Na miango kutara mbashimanga. Makapita tuvuvira muparatisa na jambisheripo
0: na jambisheripo koma hiku mupirango oshwana shakuru albumanjo popete kipi vapratena wina

0: Sharo ye ondi shimo pratine ko YouTube audi ngu ndo kuiri ni uriri.
1: Upranje mabongo?
0: Ko YouTube nga inongo mkwetu nguri mbo manjo o akanda YouTube ako mbunda nga ino. Nga ino shimo eno na mimu pere mbanjo akanda YouTube anji. Enaranje ko YouTube wa munduma inino kusecha.
1: Utuko po watu kuya? Utuko po ya mbiritu kwa nombra tuta ya muna imbia mayo dhati? Tuta muna imbia? Ah, ko manayo yo shikwe.
0: Oh, ye naranje ko YouTube mundu shayiri ko YouTube Messenger Diva K.
1: Diva K.
0: E Diva K VK.
1: Diva K VK.
0: Anjo po nombro ya karambo.
1: Diva K.
0: Kosha ko mundu mango ku yemuna rukanga subscribe. Mai ngoma ku munavya rombimba katwa ko shikandu sharo.
1: Oje meso kya ruka nonjira subscribe na rukwa.
0: Ko mundu ngwa haro ro kunji subscribe anu shero shikano shitengo kuni secha. Okusha nga subscribe ko kushavi chimba hiti sa ko shina yanje mind no ko okwala twa kushaka hito mamburira ro mapi.
1: Je zambi kwe thiria matu pao nomura yoyo ngode kushama tu aka na mimi na wa veru meshima tu ako kutone na kuima my pratin name. Ukshashim kwa mambiri kwa namibia mwakusha mwuma kaine mwakupitia mwhatsapp mbiri kwa namutu nongarate tupao kwa vihanga kuja tuha kaine vitu pao tupi kwe thiri mba tuyuko tuke metuomba
0: hamu mbari gura mingire mwuma bilo
1: seven
0: yute nukwate
1: ukusha vi enjo o plaza ove ine mbari
0: ukusha seven na Ove inembari rukwao.
1: Ohambo mbari, ove inembari. Kurama, otupuka. Oplasa, ove inembari. Ohambo mbari.
0: Ove inembari.
1: Ove inembari.
0: Ondano.
1: Ondano.
0: Oine.
1: Oine.
0: Ombari.
1: Ombari.
0: Oine.
1: Oine.
0: Ombari.
1: Ombari.
0: Oine.
1: Oine.
0: Nomushu.
1: Nomushu. Imbo anjitu hakane ko pombele yonga natu. Matupura unde. Tumandu mapidik.
0: Mambra nje mina pomba ko wa urishi.
1: Je nina mba ko wa vihanga. Toko dhofana. Toko dhofana nima.
0: Onje mina mba ko wa vihanga kashariwa.
1: Kashariwa. Aye, mese kuna kwa pangani njoka mboko wa kongrewe mbeko kongrewe no mato kuna kwa kushirika ne mutem bonde de duro mindo miserandu mukuru ekupo shianje wa chichite kimbono ko wango ku kokoro mbade ushito wa chiriku javi uyenene o kuposhi wana chana mimi ya uninga numbu yo mbwa pe wambushi tubaka mboko ndi kwa filemba
0: kamboko me anja ko shiwana na mumuningo ingumo ngona ngo stella oko kushavi inokushwa kushavi embondi o disiplina mushiherero rita na urwavi posio mundu ufoku karano self disciplina mundu we muni oshimo ineno kutonamo vino vingi moshimo ineno kukara munjira rumwe po haku hendama anjinjwa self disciplina anjima ikukotura mkatiko njira chumo de o self disciplina mwene no kukano madhu viro njeri kumanu wapeke mwene kusha njoo muni mwene no kuri disiplina kusha mwene disiplina mboshi no shinene na riulishi
1: Ya tabe kuthirima mbishi kuna kwa kusha washi turuvi dhuki yako ratio wina mbeku haka na kuku wako uliko mwingu mundo vi para para puthia wali umundo mpatukishi nino kwa kukingira kuna yato kwepa shinene
0: ok ndangi viri na
1: narepo Mwaja vianga kuthaka wa mahingina ya UK Veringo kuwe kwa njirango nuno alpa mwamba manerikane kuimba kutu mwumuri mnamo mwumpomath Lakana mwuresi wambuzi wakurama kuja mbado kaitangu ina na kuja imetu nyotro inavye Ino mwumuri hambu mwumuprana njota mwumuri kumuna alpa manjombe na njonguru inavinga vimo na mibi yamu
2: Ino ethere na mirongo vivali
1: Ae mbuna ori Ethere o mirongo vivali Shime vangade mbari
2: Shimo wangade mbari ime kupeko mathere vari yoma putuputu.
1: Matuputupuri. Yeah. Mathere vari, shimo wangade wadmanjo ndenga, na injo mbenye uprando nye utaka mengu lipu katinda kweka kuruko mambu. Ove tu haka enepi, matu ivadha pinye mengu ni ili moka USB. Matu kuvadha pisi.
2: Imamu njivadha po...

0: Uriro hamudatu imwe.
1: Ouriri ohamudatu oimwe.
0: Oine ohamudatu.
1: Oine ohamudatu.
0: Ondano hambo umwe.
1: Ondano hambo umwe.
0: Ondatu ohambo mbari omufyu.
1: Ondatu ohambo mbari omufyu. Alikele konango kuto nongode. Ongode njito nongonango. Bino shina no CD. Amo kato nongode mudatu utukumo mbro jiru nga pika. Mina mimi hadu na uli. Fana yungu no CD. Wakato nongode mudatu utukumo mbro jiru nga pika. Na tungula mbatu nyanda. Kwa zubi kena ethere omira nguvivare walbi manjo mbenji. Shimu angade mbari. Marire o mathere vari mupranu anjo mutakame. Opodo walbi madhe mbari. Madhe ya moka USB. Washa onomra njitu watu nyonji kunga mape umundu peri uli. Maine oku hakaena kuna ofi.
0: Maine oku hakaena kuna mishi nini.
1: Ya. Washa nila mudatu oimwe. Oine homo natu. Onda no hambo umwe. Onda tu ohambo mbali omuvyu nina ku WhatsApp mati ndeku okwaga nakasho
0: nishinini uri
1: yeah oksha mu meno kuhindo imare no po hindo hindo moyango ayibala
0: ai ape heuri pero bubugovi
1: eh abo ni bombo thine murese yuri mbudo kwa mapo to andikirimba
0: okusha peri na ndangi mix ti oh yeah mambo ngo to mathu puri eh tango ku shivita tango tani tanjo albe mano pombori
1: arigani lande ape ni ngo mushaveka ku mix ti njindi amika no muziki mongo njanje ngo njanje i Nunda ishwa tonemei pote tiririri, tiririri, kamunei mbo mfiki yuri. Bo, pati andrema mpura ndeme doshima ishifani na chomo kwa kwaweze ketunga, namba watu pura ndeko virwe mbude kumbunda ano, ya momi ito, nthithimea kwa hakae na wakona mithiri, ulimba uno wako tumbadhu kukule no matha shine tushe moro, shita umbati anjo mbako njiku wako tu, voso sa security atukainte.

ende pamwe muplatinum mutakamene muthura chinene kove ngamba ngwa pandiremba uliri kushiri kutenga minyingire ponje zirombo kwa kusharomo mbia sa kushaya pitiremba ulombia piti o shongana nji o social security njia futa o tuvedo tungi pekepeke usha pepitiro dhumbuze dhao nambano na imba zwanu dho minuto mirongo vivali na hambo ndatuna mirongo vivali na hambo mbali sherove njitungu ndatuka enda pamwe mawanga matuka enda pamwe nuno tuwe kulairo kushu tuwezi tuwezi tungi matu tunwa shondo dhupenu mahole ete ngu matu pitisa ndio ndi katune hole ndu matu pitisa mplatine pasea muhoka mati kupitisa okusha sherove mplatine alika na njitungu ndatuka enda pamwe nengu na itilikulo numuro la hambo umwe ombali umwe ombali uine ondano hambo mbali po hambo ndatu

Bashi mahore yo waka indu ponore njo voli bola. O mai munika na bote ko indio ndio mahore waru mendu. Ponore nji o qualifiers a winner kwa njo waru mendu. E hindu yo o Zimbabwe ko indio ndi o kutha manda tuna ya utu kune hindu Namibia. O Malawi o kune hindi o Namibia o kutha manda no nao. O Shia o Malawi o kune hindu Zambia o kutha manda no o Shia utu.

Kwanza mpiku cha yakope na hepe nangunda malika enda kumurungutu wa ndoro NFA. Nuko njimithi na njimba kula mupratine ngetu kunda tuka enda pa mwanambi kutatua kucho maholo NFA mae munikavi. Ponundo maholo yungu shashinga mende ya kula na maholo yungu wakota final la maholo wa waka endu. Polishanja ndui orungutu giro ospana nji onast babes. Mainye na kuna ospana nji ujulinu athletika. Walendo bali nyendo kudhamu murungu mungu mnenalika ni mkiri kwa mbimu ndambo. Ospana nji African Stars Queens ili kuna nji Windhoek City. Horendo kutha muhinga yu imwe o yuna mbogi za maika jane kuno spana njio kumaz na mpol indo nda tiyo mahatenya chia kalira kutha muhinga yu hambo umwe o efi ongosa o mayena kuna njio NDF Mighty Gunners mbasha o hinga yu hambo umwenu.

Ombire wa Namibia ekopire uyero chimbire rakaenda nu onganda ombitise yodhombude inji o NBC maiki yetere o mapiritiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati yodhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV. Mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba ejo chimbire chokodho mbade. Wina tukutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuru hungi rekopire uyero chimbire. Koma na dhongeshefa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa chimbire o dho ngandado dho betting intu o ruvedhuruwa o kurenditira po ongeshefa yoye. Pomorari wanji yuthi mbaranga tonongo dhe kui handa mbahapo nilu hamdatu o ime ondatu onela ombari odha hambu mbari o ime omuvyu korupara marandi thiro rwen BC hakaena kuena upaka wari ponela hamdatu odha ime mbari odha ine mbari o hamdatu o ime o hambu mwe onela aruhe ondega podongo o ishe bari pinyi jiheripo ekopiro uyero chimbere rautu.

silveri on hamon datu win. O via viva in Pepanera go ngaho ngaho sing na shi ba shiruka na mayi yeta tu konganda. Abusha ngi zero ko ngoto ba jama ka ine ko na bo asiri kanji ko mutundu kive ko mukongo kive.

0: Ya, yiru gende kumurungu, eko pirandino mali nyendo mawa mathiru, nga nukatuna kumuru thuruwezi uliri. Kwa ambi kuitha nini, wa umbo ndanga inde kope na heperondi onguli koleka nguwa hange. Kolega ve, shimo njithu, kambura mbo.
1: Oko yata naitia nga mungi una wa?
0: Ii, mudu waka?
1: Ya, oko yata. Ivone ngarika ngo tweria ma masho ne songuru kara poka shwanyo nunguru rata nimo shirongo sha mitivi kunike ni munike o mupurate ne mama peto mawanga kuimba mberi mo yenda mbato ro yendo kienda ko longanda yenda ko mikeni hoka kiso ko kero yeterika no matemba ngai kae mongo mi pojino jimeno kukavala uri na wina mbuma ipaka hanja mba kakai no bana hepiro shinene mo hawe kopiro ye primo pepo ye kopiro ye anje mati ya mati ya kuriko mbako ni mbubo washi ya kaonja okeke okay, anje umune ushamuheri kara mwono toa kakai mbino njivi siro ngeri mbari uri lino hinga o njivi siro ndenga uri lima wapeto mawa yu walisha tano o mbata sanino inji the late tino vede pakarita open tournament o njia sekiro vira vini uri liko shimbiro shivana simpo wadandusho kodo mbade no thonda handi mbata sanino njia njima yu njiru wako yako maandiro poru para indo popi sing sing da trujo jo pare roko masala o sonda handi morongo nambari yo matenya o mivero shima bipaturuka o iri shima itono o imo yo matenya yo retenga kuta ko tene na njiro semi finala o shima ri nyanda pakati ko spana inji o MK o ni mayo shon dr MK FC kuka ko nova na wina o kafauna legend o shira shama ni kafauna sho no ore ndi marika kongolera mboro semi finala shima ka pero mite ngero mirongo ibari mo matenya makarira ehika United ya shivingweo ya skara kuda shikenu na wino rena mambasa ya kombo minjo kambloga hapo kasera ndu yore sevate ya pukiro na mapeto manini jime ikapitia mwono ino kitapo ingandano eore seni na alinyanda chwaka wana chokoma kimbata sanu njire koma andiro waka waku mwoka tu waka puji waka tarambata sanu nji waka huma ndu ore sevate ya mwongonja panjara vike ore seni na jia muni nomba njio mureru pandi njio yombronza vurudu rusha tatu ya rotra tima ya shomuise o maluwa mafuziro mbuma ende kakai oku jamba njetwa mana maku karomba tatane nondenga yogo all star ondo dore sevate kama tapati pupa o ses fontaina o puo o shivingo re sevate ndi kama piko londo miwe o re sevate ndi haka vete mbuku shiwa masete na na shohoro mbo kakara o koshitu nguru vau o konjatu o re sevate ya vitoto o ise paongama o shombimbe epukiro o shinene o mongwa na oi na yibena basho ko bare fera tenda de hendo kala hari mau garamba ta na tenga yo all star yo mai fane no federation all star tournament mai ka ko kula mori chata no roshi ke shima shendi ngantu ko sonda por pare ndu yo popi sing singor pare ro ko masala nu o manda shiro morgo na itano o all star o shima de ha kwa kumwe ko jambo wa piro shima unanwa u jambo ta no ndinga na yo all star njia unju wa nunju unju wa ma pero ko maende njwa katare ore se bate yo apiale mbogu jumbata tano inji o yo maheke top 8 marika kwa sheri yane na etano kwa mwuzo ushi hampo mbali mepako ya dilo mbalu ishi ukwa ikara mwoma yu wangu uri mika mbro ya tonga etengo ishi ugo risha tano usirimombe po yeko piro uye usirimombe po kuka ambira paka anja mba po mbipe kimpe wane ni mba mingi munga mati etayu wano hokuwepo
0: hokuwepa shini ni wondo
1: hokuwepo

akunena kuhepa yapita minute mulongo umwe na ine muhamwa mbali yongurwa vanyali chatano meke akura ruka akaruza kitungako machivithiro owe mose egrisiwe iyami karukirwe waho haukambe yarukunena kuhepa kwa muhonge mbano wa mungenje kutupo muzetu useli na keyuva jetu kaende pamwe.

Amachivitiro wa urengumba kuramba machivitiro wa mbakero Amachivitiro wa viungura wa mbakero Koyu wanabie kutuwa chivitire ondiro ya Belinda Chinomatha bahu chunje Amachivitiro wa viungura wa mbakero Koyu wanabie kutuwa chivitire ondiro ya Belinda Chinomatha bahu chunje Onjo mai paturuka ndino orisha tano murongo na evari mwendogo ngange mwavitoto. Oyungura mawise kama mwaka hanja orovi ungura murongo na eta tuko mwede mbi kumbura nji. Ombake romai karako mothonda ha murongo na ane kumwede mbi kumbura nji. Yalu kuimba tumbesha hapo kashiru mendu shunje. Karisha tano hekemo kehia imba mose kambatu kasha imo na mitiri njamo kano vengi. Oma chivithilo wabiu ungura wabiu mbakero koyu wanavie kutuwa chivithile ondilo ya Belinda. Chino matha amba huu shuunje. Onjio mai paturu kandino orisha tano. Murongo na evali kumwede mbi mwendwezo ngange mwavitoto. Oyungula mabise kama mwaka hanja orovi ungura. Murongo umwe na etatu kumwede mbi kumbura nji. Ombake romaikara mothonda ha murongo na ane kumwede mbi kumbura nji. Yavu kuimba. Tumbe cha hapo. Okashiru mendu shuunje. Karisha tano hekemo. Kehia imba. Mose kambatu kasha imo. Na mitiri njamo kano wengi.

akore na kuhepa mwenye kahiyoro pobionju pari kane mashi misa kwa vature vangu yonju pa nongondo roka ya panyelisa ombo mzenzu ya ino kanda mosengo na ino vingore ino hona nukamu ya mosengo kanangwa imuno oyo mwenye kahiyoro ombo yonju pa yongondo roka na bionju pa mbio hii mbombo kanyoko muko no mupandambo na bionju pa ya kahangu ndweli kane shimu imunu ombo wali kane jino kamu ya mosengo ni oyo mwenye kahiyoro kane mwatele na po bionju pa mbo masha na Mago jambo namba mamu embu so mokaru makune e yakombo namba na mamu embu so mokaru dawe bakara na so eri keuri kuhepa na ya kabla hamra jeto no bashu ngemia mitupo himbele nimemu longeri sa imu bio himbele mupo himbele e kuhepa mbwa ngada aga ugandi ndi e yabo eri gime twa kanyo kwa mubyarwe apo ndangale mwa kwa mulungu ya mbaka ino wingore Rikane mwimunu mkorene Nekahiyo rapombio njupambo

fela ga e le modimo yena o fetile kgato ya gae ka o rengkela ngwana ba rona mpharanyana ga o sa utlwe.

Shikwatana nguni ati numbaongo alika kwa numbiri mwono njira matemba garika eno mundo muni garika eno mundo ndi mbaongo ayayayay.

0: Hey, o nambi shima onyando mundu o shu ete umatu dugi na kuchirongo o shu kotora kaperendra kengo kaka tutura kio toro etambo tapi usha tap usha kutu makumbu ye mausha vi wanae kwenye teko pindra himu pra nanyoro uye ndiri ngone yo mahore ya utirere ro usha njia tuerika na njima ikamba mire heranga na usha yetu shitivere robo dia ngundo rukuru katu kwa tuko manuaro kwa imbo wa kongre mbe kongre opedu Hindi o South Africa veni mabeshete umumbura dhete tu nyanda na uriti uendo veni nga inu mamu unu shipendo shapeki kutri hatu kotoka hatu kotoka mwanuare ni ito kotoka mamu uto kulipambara mboshari na yoru kwao unana baby I need your love baby I need your love Oshunye parasyo
1: I need your love.
0: Hashtag.

0: Mutire wa Namibia ekobiro yero chimbere rakaenda nu onganda ombidite yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati yodha yo o murongo naimwe na wina kekenero TV mehorarie ndimarinyanda matukara nodo nongo moshitamba eisho chimbere chokodho mbade wina tokutunine odho programa dha peke ndhuma detara mekuruhungi rekobiro yero chimbere koma nodho ngechefa odho nene nodho nditi o tuwede proprietari wa chimbere odho ngandado dho betting inpi o ruvedhuru wa okurandithira po ongechefa yoye pomorari wanji Sina mbranga tonongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu oimwe onda tu onela ombari odha hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandi thiro rwen bc hakae na kuena upaka waripo nino hamda tu odha ime mbari odha ine mbari o hamda tu oimwe o hambu mwe onela aruhe ondega podho ngwao oishe bari pinyi jiheri po ekopiro uyero chimbere rautu. Tulimba hapo katenda kitungo kwa kuruko mambo mpura nyo utaka minguri po katenda kwe FM, jine ndi oethe mbo triambo.
1: Winde watu kirua.
0: Shinguji watu kirua, watu kirua.
1: Watu kirua nawa. Mesti hiyo na imi nike wandu wanyo kuruko nduwa kunene.
0: Iya.
1: Hili po ujiwilo nga wafi nyange mbo. Hine toko mana. Kona kumakuchi.
0: Iya.
1: Uye mambunga haya nyetamba ulirima adhu kumundu mkwenda ta. Kwa seti kirambi kwa mawakarama hapa kumu.
0: Ati, ulikepa kukusha enja mata ura maiwa njoko mudambo.
1: Na humbu jitimo maheke nao we.
0: Funana wa.
1: Kukusha kutokera pumbewa mesi tukwa tinangulo wa kujamutu wapi.
0: Mbo vaya ndari kane inga vende na zongu neno.
1: Kujima jitina.
0: Okay, pa. Na tukia pangala nyo. FM, hello.
2: Nice.
0: Wabe.
2: Watu kira nawa.
0: Watu kira mwote kira waa.
2: Watu kira nawa shimene. Ame kumini keparati ya shimo tutunu na wambo.
0: Iya.
2: Emi nikire poshi wanashanje kikira ambo ngo ndangwa na nkwenjiba. Metu hapo Mariana, etapo ndafa, etapo ndapio wana. Iveri porati ya vera ere kusafrati neki shinjeperi mbo memi tunu na wa.
0: Iya.
2: Obusha okwepa kunene shinje matukonjo ehira kaepe
0: okwepa konje na ami hira kaepe akotombo FM hello
3: hello
0: abumbiri
3: eh maji tv
0: ya tokiro nje achi nje matokiro po etumbo
3: atulina amorogoli ndo zetu
0: ya
3: tupaka mulilo uli mba kupweno katena asia tukala.
0: Yeah.
3: Matu minike, minike lupe nanguli po kamulirombo na Pename honjonga nganjo nine yompazo yogongo mbenji. Puno muka nduwe maria na uta. Ya, tupala mbi ni kamweshke hila etula angora ango. Kuna mama shiribu zanjila inangewelo. Nangu nduwa njichimbu nduangewelo na muka nduwa nje kurulia na ambo. Nuna shauhe ponganda po yetu mbu. Ya, orata no mai mini kwanji kali kangotu ya nene nje ya wako rindo. Chiwana mami ni kwa. Ishiwilo mami ni kwa. Upata mami ni kwa. Mini kwa mute na kwanji ongero yetu mwamungwa mo. Tete mkutika atungwa. Korindo tuenda angu ni kuna mendi kaka atungwa. Ya, na imba ze, maeshu wangu muna hepe loko yao, maeshu mendu kaka atungwa. Ah, kumwe hapo zenda mwisa narika na yonesa mai mini kwa njeo wa Korinto 16 na langa pingo wa mieze. Okuwe pato kerwana wa?
0: Okuwe pachinini.

0: ninge ko mundu mwa ka jiwa nyane wa mongwana ka kalena ka jiwa ji gembo na ru ko ye ka kalena jo ka jiwa nyo
1: ka min nan jo ka jiwa nyo in
0: ne ko mundu de ku ra ye na ninge o wanda be mo ma jiwa to mo mini ko mu ye wi na mo pelwa ngo mo nan du mo ngo ro ima o ru yo mo jiwa na ke
1: Okay, but you name it. I take a bow, Ima, Cambodi. Yeah, get him a maezuku, Desica Varimasha, Meminike Ovandu, a Behem Benji, Monamibia, a Hiretu, a Suberwa, yeah. Share a minike overumendu was Shuondo, Shongungo, a pe puveri, yeah. Gamaezuku, Desica Vari, white on Biniganjimo. Munguru wanji nja talala nji, kona kwa talala. Kwa kupura tini mwafrika nji. Yeah.

0: Njoto kaini kumurungu mpura na nyugutami wakarubu ya kitu kwa thombinika. Gireme maisha meminike ovanduwa njemba mitri ropanga nyone. Kuwa muthambani. Jonjina tumuna. Mama wanje kove muvangwa. Muna ukupa. Na diara. Onda vee moshomu panda. O weekend mbwa enjo. Maeduku olekolea wa muvangwa. Mwira po miku mbwe. O weekend mbwa shinene. Ya. Yeah. Tu indira mi mbwa ikara mbwa. Namu minike na ulikako. Ya. Yeah. FM, omurari.
1: Omeksa.
0: Eh.
1: Omeksa na wano mutu okonji vanga no.
0: Tawu bine iruwa. Poatu chimba polisamba stella meke kunyana makorwe de ketunga ko ana chimba kamini kiwangi no nuthero maweka mai metameter no ndali chimuna nemana na wapomana na vi.

0: ine undi uli maiti numero ngana imwe matu kusaba ngana imwe tunumero nambari muna mrawishi watu no tukutika nombo thiru nushia shiru na ito nuhampumu muko mnene ondano ya mirima ngana nje ya nukonda kumi uli meki kwa mga ngana nje tupatura muhampumu atu shiru wapamu muko mnene oyu mingu moto kirombe ni ngariye mtu wapinduka pamu ino atu shiru kangarongo ke mingina kwa kumushita ngina kwa kushita ya ishimu na mako mamunji thairi keno ye kupendukiriki Tatike pa mungruwa, penduke pa mungruwa.
1: Muture mwana mibia, eko biru yedo chimbere rakaenda. Nu onganda ombidite yodhombude inji o NBC. Maiki yetere o mapidithiro, o manamunjo korukiku o mahorenga. Okudha mudharati yodhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV. Mehorariye ndumari nyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere shokodhombade. Wina toko thunine o dho programa dha peke nduma detara mekuru hungi reko biru yedo chimbere. Koma no dhonge shefa o dho nene no dhon titi. O tuwede proprietari wa chimbere. O dho ngandado dho betting. Intui o ruvedu ruwa okurandit tirapo ongeshe fayoye pomurari wonji usira mbaranga tono ngode kui hana mba hapo nino hamda tu oime onda tu onela ombari odo hambu mbari oime omuvyu korupara marandi tira rwain bisi hakae na kuna upaka wari ponela hamda tu odo ime mbari odo ine mbari o hamda tu oime o hambu me onela aruhe onde gapo dongwa oishe bari pinyi jiheri po ekopiro yero chimbere rautu
0: Bea bitu kujika mufeu. Yeah. Geri mama macha nga mecha. Milika mura mwanje umilike obandu vanjemba. Mama Meri ya Makaura. Mama Thuko na Kahire. Motura. Mama wanje Kake Munjwa. Mama wanje Waitha na Kakuya ha. Mama Walipaka Mwahinjumba. Tate Amos Chombe. Pohelena. Mimi nike Nande Hambira Motura Vakwatha na Nandine Meroro Viki Shikongo Nuvatha na kwanje Posaweto Yadhuku Keno Sita Ongwaita Ombinikanji Hashtag DJ Mixtape Tuli Bea now Biku tike na mbano posha atu Hane utukumu kati FM hello
2: Ya yeah, buri mixi
0: Ombenji nina wanji nimulina wa
2: Yeah. Ushive kavetuna kujumbo pom moto kumini kumuga ndoa njembo ngire kavetuna ya uye pona mwana mekiti jumota po ngoroya ya hani kapo maturara nikonje bora jiyo nubaka yo
0: kako tema tu konjo
2: ya konje
0: tukonja yeye tukonja tuvatere yeye Tongo de imbere ndwe kamara mba tako chikam FM.
3: Hello.
0: Mix di ngo yambo.
3: Bado kero nawa.
0: Bado kero nawa chini mado kero.
3: Bado kero nawa. Agu yuko nda jun.
0: Eh?
3: No, opo mbini ka.
0: O Afrika mi prani ngo bini.
3: Mimi ni kide bom. Opo ero anje. O ti kide kasi matale sana na. No una chewanje wapeka kase ukutura kase ungunja kase na kakuna ka patrona o madre poni na nema do kwenye kamba nda matalo sana na mwenye kutuwa patro ka kamusiti
0: kweta tutaya matu iti thamba na shi ya ni matu tuko kushirai
3: Baya kuji dalere po perero mpena po macho wa herero shimba rondo mandera wa mikuwe na weni.
0: Ou nengo?
3: Dokta kareke hengu wa.
0: The doctor akutu nyonga ngairi pi.
3: Faisi pa hamandoa shi unjalika na.
0: Mena me itana nuhaya yapu inji ratu ya tiki kukulitha kati tifuka rui nukuinu kutere kalira. Ea, kura shunje oputuli matu pratene. Nutupao kapiringi wa mkwao kwa

Pedro por Robert Kelly, The Pied Piper, Feeling Single. I don't want to be alone no more. Another level. Apiti mo mo ngandatu ndi apiti mo mo ngai. Kakuna rimenya no mo thiro mo ni.

Muture mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu mungyo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekendero TV mehorarie ndumarinyanda matukara no dhonongo moshitamba ejo chimbere chokodombade wina tokutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koma nadho ngechefa o dho nene no dho nditi o tuwe de pupitari wa chimbere o dho ngandado dho betting intwi o ruvedhuru wa okuranditira po o ngechefa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nilu hamda tu oimwe ondatu onela ombari odha hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandi thiru rwain bc hakae na kuena upaka waripo nilu hamda tu odha ime mbari odha ine mbari ohamda tu oimwe ohambu mwe onela aruhe ondenga podongwao oishabari pinyi jiheripo ekopiro uyero chimbere rautu.

Mutire mo Namibia e kopire o yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o mana munjo korkiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongona imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere chokodombade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma detara mekuru hungi rekopire o yero chimbere koma no dhonge shifa o dho nene no dhon titi o tuwe de proprietari wa o chimbere o dho nganda dho dho betting inpi o ruvedhuru wa o kuranditira po onge shifa yoye pomorari wanji yuthi mbrangato nongo dhe kui hama mba hapo nilu hamda tu o imwe onda tu onela ombari odho hambu mbari o imwe omuvyu korupara maranditri o NBC hakaena kuena upaka wari ponilu hamda tu odho imwe mbari odho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondega podongo o ishe bari pwenye jiheripo ekopiro uyero chimbere rautu.

Mutire wa Namibia ekopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati yodhayo o murongo na imwe na wina kekendero TV. Mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba ezo chimbere chokodho mbade. Wina toko tunine o dho programa da peke nduma detara mekuru hungi rekopiro yero chimbere. Koma no dhonge shepa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting. Intu o ruvedru wa okurandititra po onge shepa yoye. Pomorari wanji yuthi mbarangato nongo dhe kui handa mbaha ponil hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe omuvyu. Korupara marandi thire o NBC hakaena kuena upaka wari ponil hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga podongo o ishebari pinyi jiheripo ekopiro uyero chimbere rautu.

Mutire wa Namibia ekopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombitise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekendero TV mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba ejo chimbere chokodho mbade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma na dhonge shepa o dho nene no dhon titi o tuwe dhe proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting inpi o ruvedhuruwa o kuranditira po onge shepa yoye pomorari wanji yuthi mbranga tonongo dhe kui handa mbahapo nilo hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu korupara marandithiro rwen BC hakae na kuena upaka waripo nilo hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondega podongo o ishe bari pinyi jiheripo ekopiro uyero chimbere rautu.